Munich skating naman ng Mino TP, ta? Maganos ka, once kaya ni Waskamaya, yan. Kaya si Sibos to Waskamaya, yan. No, what's a good question, Tunitin? Ni Wittin, ta? Kung nasko mo ni Mats, yan. Bago magagiwito, yan. Kispin niyan, giskehtan. Kista ka giskehtan. Pagkakamita man. Ang gagapumin. Kamiwita man. Wigit pio ka matsia. Sa ispo ko.

Well, snap mawon yan, sih kasum. O mga pigs ko yan. Ego ahin o tinanas kong tagok, tahtubi ako mga tao, ego makanga mo yan. Tanay ke, tananas ko mo yan. Ewi ko yung gagawin eh, tama ko maninan, nehiyaw itikin. Intos ka ma, nehiyaw ng gamon, kaya san gamon. Ewa ka, kiyom ay sino, nehiyaw ay sino, mo'y takihoon eh, tato ma, o nehiyaw. O magaan ka mo ya, pichet kseno at ang tao mamsina, nastema o himiya. Epse, uhe kaan ka mo ya, katit mo inina ng gamon na na. Ego huke ka na ni ka niya katama chiko, gani nga wihaw. Walter Lightning, sika so, gani ka niya katama. Ego, Cecil Potts, asti. Percy Potts ka so Sni Potts ni chingamom ganan Sykes Yellowbird Ben Cutknife Clayton Potts Morris Rabbit Martin Lightning Jr. Jimmy Small ba Mel Benson Mel Benson ewa o ga tapas na ha kuma kani hi was na ga te ko mo ta ho maga ta we Ekse, trema aga. Sawin ko ek, mamo tao ima. Ekse, eis na nas kumuan.